Si Akashvani Tanagar Station is rumul gata gin program ko gi la yun nga bentam gin si Rajib Rai. Arunachal Pradesh ga Kurunkume district lo kanye do achale bo onam lakhang ba parsi par lo mo lo didira chit nga marukam chi achale ba angla di nam lakhang ba ni man nga adaka ku do kula mi pa do ku. Are ne achuk ba parsi par lo circle lo la sab division damin lo didira chit angnam lakhang ba damin lo ko huri lamdalo moku ke bloka garigora angtong angnyo kuma dula me falen duko so transportation ok public infrastructure road connectivity nga achalagu guni dartam pukula me falen duko so aralu sefalo ke Itanagar anglam nga pake ke sang district ga pagro nampam nichiloka gari lamda nga rachit nga chatumpa pukula mifada duku. So gari lamda som alu loinlo mabolo makonyoram di nagukela Susi Infrastructure Private Limited loka mifalin duku. So lamda so ni ang tungchang mabake ala District Administration loka mifalin duku.